Ou sa vansou a mwen vi manje yon bon, an bagay mwen kon manje pou kon men tan. Me bay la, se mwen pa sa fke sa mwen vi manje, ou pa jime realize di lè. Kadi gason mwen vi manje bay, yon bagay mwen kon manje. Me maf sa mwen vle manje.

Ok, alot moun di problem la se zafè akizasyon SSDF. Person pa jemele asou ki sa ini, ebyen ki sa epane, ki gwa sa yi, ebyen ki gwa sa epane. Ok, mersi anpil.